0: sokango na yam e bien ndina wa namba de njamu na kwana esuka pe ya bia na mudimwese tona bonda yuno bube bonda etilanga bube nyula nje na be no wazonta ne olangwa ye yam ye kwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka que mi somongo besoka na besoka tumu tutumu ukate
1: besoka na besoka
0: mongele mongo na mama mabendi besonge na kisuwa mbate bane
1: besoka na besoka.
0: Soy un sonando hombre.